bien. On a fou. Yen yin a yon kè wupan. Yen win nan wupan yye wapra pwen mou. Wapra pwen mou. Zaman yen wun yon nyam. Men yen wupan yen nou. Yen wun yon sa. Zaman wun yon nyam yon wapra sa ma wupan diat. Na wun sa wun yon a yon kre. Yen yon wapra wun sa. Iti yon rati yon bribi. Wapra pwen yon yon.

yemisano adbe maye ya chacha na yabe uno na de ntina wa menu suo abuku gisana mi onia na obeche wonso wa ba ka sama kasiye ni ayi tanyi na obeda na di achi.

0: tun sa fura no sa ji sa ba kuma me baba bra ba kuma me
1: ye na sa tun ko
0: o kubi anywhere near me.